Purihin ka, O Diyos. Tunay ngang sa buhay ko'y wala nang ang iba. At ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya na lagi kong nararanasan sa tuwing sa iyo'y sumasamba. Ibang klase ka, Panginoon.